Ne dagu dahungo pibihna iye dagu yupia. Dwayo tayo abik ko nangu dagun ainti tuke tumo gihibitats. Sahna tasamwazi CJWE ne yotabi ne ahiyabi dahungo astiste ainti tuke ikiabtats.

I dam i krim stan an chasi gdais tu gatu po anu. Nani sipu, nani siku patu ni tukska. CJWE